0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei i tōna Māori.
1: Kia ora mai nō rā, koutou katoa piki mai ki ngai toko ngotakai mohio tia whānui tēnei ko ngā take o te wā e te iwi ko hau tēnei ko ki ngi tauru e te kai haka pōho. I tiro haka muiena ki ngā take.